Mwache ni amuama hini. O hini mwache yo. Dr. Samuel Sapo. Ani ni hoka ni. Ante na honti say. Chairman Frank Osei Mensa. Chairman na honye diye.

0: wakwa bibi abe kama kama mamu. Yo me pacho atie fo me o se me chia me dofu bi kakra.
1: Okay.
0: Me chia me dofu abe chano sisa se wa.
1: Okay.
0: Akusi se wa me chia oba. Oba nsusu nana me chia no. Nti woti benka me chia o pibi defide su e chia o su.
1: Chia su nko ya de man o omo.
0: Ekufu wado nso.
1: Okay.
0: Me chia o nungu ya. Dear buddy, atie fo. The patrol for some number we 0241 0241 34 34 21 21 69 69 059 059 29 68 68 457 457 Mon phone number we
1: okay.
0: Namra over banu fresh some number no net one mama ufra mama picky match over beer. Obeba, ebe si usu be chara se wefa plagie o bewe etimeti na mo etima cho etimeti ana mo tie ni yere shere so etimeti ana mo be pa cho pi ya kwa yere sare so ene yade ya pa yi yade ka wa uhu bia wo fa nti bina doctor kwa hia ho a wotin nka die bo woni ya tu ora mo so ba doctor kwa hia ho na se tie bia na we yade ebe ko wati woni me na se yade o oni pa se yade me kura me ka se yi minya me nsa ade yakopon se ade ne mo de drodoma me da ma na so ho ato no na de me de ba ko ewiase ene bibia ne me de se aso meken ene mo ho na ma bi frɛ me o so doctor che se menya nwini se bi ba ho nyina me nsa ene doctor fo na ma ba na wo mo wo mba gie dro na afei o so bɛko ene de ne me hu se ayara sa wo ho no se je adai o so doctor me kase ba cho se yi mani agipa nipa ba miensa na frem ka kire me mama ko me am frem nkra o so onyame nhira wo ene aduro de mama no me koye no yade no ama biem wo ba do bi si doctor bi aye no me say awade nkoso nya saa yade no nkoso ge yade no ko me say ama biem etim ni say ama biem so ja me yade a aduro de mama wo no saa yade no ena ho aduro de mama wo nti yade ba biem nti say eti saa dia e good dia praise the lord e first da ban yakopo that we need to say yadi. Na yadi ba na meka ho asabi. Yadi a meka say prostate. Obi odu so bebrebe. Na o say na prostate, o say na cancer. Me pa cho say wo tie mi a. Mo amo aban hospital. Amo da wo na prostate amo da ho nyina no. Me pa cho e ya duro kakra ba bi duro. Mo mo ma mo ni pa me mo ni pa mra. Na mo ba gie duro. Na hospital enye ono prostate no ya ma duro e ko besaba. The so tell tanko hian kan me pa cho wo prostate aye wo na wo du so bebrebe me da do ma wo e da na na da me do ma wo ko da du so ron e ba bi wo ba du so ba ko na mi rupe mun chira mo shere so sa sa sabi sabi enipa wo ba ka sabi e ontie na wo ko hospital na aban hospital wo ko twie sika kase na wo da ho nya de ye de wo ba shere bebe me pa cho na do tanko hian kan e de se su ba ka se prostate yade e and now be your juice over baby. And now when you're cancer, I want a brother in Repacho. Who pay our sapadia, Brett Betting? First animal is 0241 0241 21 21 0241 0241 34 34 21 69 69 0241 0241 34 34 21 21 69 69 Me patcho tie na hye nso me watimatim udu atwetu af u batwetu afra me sa no ba me de ma wo ya 0241 34 34 21 21 69 69 tie bia da u prostate a akan wa adun tinu ye pese de wala kwesho ba mum na so pese ko ye ko operation me patcho pi u pa sa dia doctor kwa hia atimatim bra na se tie bia me sha se de ma wa and it's here no be di ho dance and say wo kodi be na wo twi na wo twi no da bi madro me nyane sa be di ma wade chi ya no juso aba juso le wo be di ho dance e di pa be mi ensa a na wo fra me ni na wo ba be ho no o so doctor ye nim se sa ya di wo e bidro ma ba ko a doctor me shira o pa ya me shira o ei na se se sa na e kodi a an ka doctor me hu de be ye wo e di pa bo wo ya de sa ya de wo ba kasa jen still what you want. And that's what we're talking about. My son, be a boy, papa. Before I say, I'm going to call you operation. anase ye behwe doctor mu oduro ho oduro ni ade ketoa answer de wako she machine mu ahwe wayase ade de ekoso nyina me pa cho doctor kwa hia de oba mo be shika kitu bo wona be show sampa uyare ade wi na me duro mo ye duro me gina ho ye duro no oba tena se be se 30 minutes na ma no duro na ma wo me se jafa ko ma bompa ye guso ukwa kwa yiso duro na se tie biera wo di mu aye beba wo da asidi beba me me nya mo bi nya dan se se na me yi me ko doctor kwa hia da bi me pere sa bra me fa duro ma wo na wo ho to na wan kase kan bi chire bi na me hwe na sa na ya na fa pi nya ne kure me da binya dance die se me die da bi me pa cho me pete sa me da do mu wa wan kasa na be ka cho bi se ah me kon kwa hia wo na me kwa die prostate duro na me juso be sa de ye se nyina agai me pa cho to ho na mo wati na me de do mu wa edu sa de ye nche no wa bo hu se ya de no e kwa da se nko me nkre obi na be ka cho wo wo na ya de ti me na wo ya de no wo du ma duro no wi ya da wo se se tie bi ya ya de e kwa da se nko wodu ma de tinya won nsusa so kama won mu aye se ade no aye kama ti di pa ba kan ho asom kira ba kan ho asom sa na so te wo ya de na ye no so te wo e pa cho wo ba tie no ti na so pomle tu na mo bra doctor kwa hia wo ti batim se tie biera wo ba to wate me pa cho en ko bo jabo so so e ho ye clinic e ho je se ye dro ye to dro ba ko pe ma cho me to dro wo ba ye machine ho be hwe wo e show wi ara check pressure ni amao card na fe oba da utano ho ni amao duro doctor so me bo duro so a ye trust 20 minutes ni anu duro no oba fa gano bra kota roba white one fa bra ni anu duro ma oba fa biedu na se tie biera ana mo tu wa tu jije na mo tu wa tu no ujide ni sama wate e pa cho mo jabro so a ye ka ho se wi ya pa ya ka osura ne bo jabru suo ne bo jabru suo ho osura unya duro osuti e we bo duro still yes I catch the way the enko na se onyankopon se ye ni dwira ba fara ba bra fan se ya de de a na se ukwa ye sabe lo se ya de we de enko ne we so so ano a ne na me asoba anya ne kure onyankopon sabe so ye ne kure se onyankopon ni enti se onyankopon ka se we dwira ba fara ba bra fan se en fa se ho ya de na so se ye ba duro de de ma enko de a mese nina kupo asa mwa ana udi achiri mipacho wajabo so eko eko pa eko kreni sadi ye proset ujo so mreba eko no sana mwajabo so eko na udi ya drua usi ya drua ni ho mipacho watankwe hiya miye duma ache pa miye bidru ache enya nefye ketua tisa ote menkaa tumwana mwase obeba se tie biyara mwajabo so ayewa enu intino debia uti mnubwa kumwabu kim mipacho brawati na se tie biya humba to na fi da sida so bonyakopon da diabetes so aye e ma cho ni nyina aye dunya form na mo bra be je duro na ho nto ne fa sida so bonyakopon e pa cho ye ka gororia babaso no ani sa prostate no enyina ya de kro anuafo o na keto no ani babaso no na onyina na kwa prostate me pa cho na onyina na kwa prostate na prostate chi na kwa na cancer e ji sesa ya de ne wo so a me pa cho ka hu so unwie a cab of bono, another ketua. No one who told him what Bado Tanqua here would ya, me pachoti, Muntian ye. Who told him about Tanqua that said, ye beada. The method of Tanqua here, so the way ye say I didn't have flu so. Mawanya, who told the other Sassum, Unyanko Ponsas, Unyam the Sadi. That here for our Muntian Pacho, more the animal untura monamabra, a kidney, and a rocky to you. Then I could create the party at the quiet common and eh, as a kidney me pacho, so Utiamia. Utia Tibrasson. Kidney, aya habanki tuabi. Then you know, so Namina de Mamio, Nacupon at each day. Sasa Minacupon to trance. Not me de Drumoa. One cup of the one does a set of prostitute, a be the one answer, will be a do so with a baby. Our prostitute also, or would the one answer them. The patch of Cahunebra. Never do, dear. Now so come it will be. Mira me pesa da radio so dance die ana me kwa ha ana me yede no me ho ye me pato mpesa cause we di me pedo kure me pedo kure pa no kwafo na me kasa no di me pesa say ana me beje da bi me pesa bra beje do na ka bi kire onua say yade we so na koda tanko hia wo tibetim na kwa se tie bia ho beto no fresa number we 0241 34 21 69 69 wa wa ta pro beti wa fre amana ne fo blo kire fo am o tie mi dotan kwa hia se obi o ye ne bia da me pa cho fre be se o ba be ye ayara sa wati se won ti bi ma ma wo dua bi emra frano mra me ho ne ma odro na yade a odade no emfiri ho nom ne fa sira so mo odan kupon e pa cho ye koso ifere e obi a opa wo e pa so opa wo an pa cho ho ne so butu na mo wate na wo de e ne ono ketu obi ta so onyankopon e de ma wo awo de wo se onyankopon se awo ye ne nsa no ne nsa na dwuma zo ba se tie biera ye de e de do me ma wo na afi osu osu oyi su na se tie biera wo ho ato wate na afi wo ne efu so wo ba de rasa so onyankopon e pa cho aha no de me nka bro be katwi ko se bidu na me ye ani se wutie mi a e pa cho wo bodi anse wo beba na afi wo abegie du obi atwifare aye no atwifare atwifare aye ni nanim wo se se bi wo ho ma eye wo nanim na etum na epiensu se bi wo so a ba bi e benya wo ya resa Dr. Nkwa hia wo otimati baby, be your answer. I don't know what to be. Number we 0241 0241 34 34 21 21 69 69. Now, Babo says, City, a part of Hania. Ah, Hania, yo. Hania, why are you? Ya, we are called Uba Oba, now back at Twano, or so now Susa or Chili Musa, a Hania, and I know. A part of Fakrambra, don't go here, what you want to be. Na hani na akware wo twini mu da bia du osu anadwo osu wo twini mu no hani na ayero fakware bra do tenko anya wo na me wo duro na sa akware wo su nya hoto na bia no obre da bia akware ye fun wo twini mu wo da wo twini bacho do tenko hia se o ka shi denko pon mu nya se me wo duro bra na honto wat hani na so me mana de duro mana ani be se 3 days kra na akware wo to me da bia duro me ye teta hwe o hyo hyo da yade no ekọ e sa se wo nya me sa wo ti eduro show show show na ho ato eno an na fira ko te se na wo hwe na wo hwe dabi dabi en sa onya me se ade a wo se na wo hwe dabi de bra wati fira sa number 0241 0241 34 34 21 21 69 69. Obi ale koko bu pie okwaje na bia na koko bu na yi aba na moje ba me pa cho se wo bu na yi na moje ba wa hwe be na cancer e wo wo tunum e pie ba e chiro de ho e ba sai kuro na eba nti ka hore bra wati na sa kokoboro kokoboro no bra be gie du na sa ohonto e sa se kokobo e ba wo so a te bia ko jana bia tibi ba na afei uhun do nyam bo janko a me pa cho bo de so to na ba to te kwa hia no ba gie du na sa ho na afru so na ya ka ya de fi sisi ya de to sisi yo ya obu an sisi ne yo no kra no wache a wa hwe obi o so le kra won timi so le sisi no e ni ya de sisi obu o namo a won to won timi so le sisi kra chi a won timi kra nyina ho e pa cho so po ya resade a sisi ya de ya resade a fre sa number we Dr. Nkwa hia fre number we 0241 0241 34 34 21 21 69 69. Ma me le papa obi a sisi ya ne pa e ye che se agin pa yi so ma Dr. Nkwa hia o de a na won kasa e won kasa o bra ba jedru na ho to wate me ba wodru a obenom se tie biera wo ma to ma so dia sita so amu yakopon be ma obema yemre enu kwade yenka wo pe dia wo kom yensa enan me pa cho enu da wunti enkom yensa ne enkom yensa yensa ne nan wo da bi me pa cho da kom yeru pe ne mu ba dine kama won se yes be ba ne mu odre na ma wo ko take dia won se yes me pa cho fresh anabo yi ene entra ho ma unko ba ho ma obema enu wo da bi e chiwade be mi wo bibiduro no wo yusu no wo se yes ukoba no ho ba no kasa no wo wi a fere wo no wo sesere kakra kakra e pa cho brawati 0241 0241 34 34 21 21 69 69. Brother obema na wo fom no ada bi antu wo yire ebuo fu no bra ba chi duro na ho nto wati na ewiase wo ya obema na obema je adwuma de amasa ade ye enye wo ukoba ko ati ato obi wo so no mo jabro so obuja wo sisi ya de na so na man be mana tie ko fo me pa cho bra ye mo odro bi e de do mo be mana me cha jina kama ma wanya yeresa yeresa so mo nyakopon mi kasa nko akiri sa se bible say aso pa wo yi en kira sem tie se wo tie Dr. Nkwa hia nka me wo timatim wo ba fresa na mo 0241 0241 34 34 21 21 69 69. Wo whatsapp wo wo ti ba fre wo ma na ne so mo fre na fe mu so wo how adam so no Dr. Nkwa hia enso ba me pacho wo mo de so ba fre na fe ya de ama bobo so no sa wo how ri na e be firu so ye nya da so abo nyankopon sa se onyame ene se ya de na ban so a me de do me ma no e de se do no about 5 days, now 1 week, now 7 days, oh, Jabba Kodabi. But the drummer one castle, I did see a boom in the city, and yes, if not, a question of 5 days says this, Rabbi, when I miss home, a dozen, I miss home, should be, or one uncle point, a dead one, which says, I'm part, a drone, uncle point, so one part, and the bra, make us unquatchy, man was here, now Bible say, I suppose, way, and tell us 70, to what, you know. Bo unia so manye na onto alomra na de o di akotire pa ne obi odu so agonya proset I was adu so unia bi o ya sabia kotwane bra si enko doctor kon ye wo na me mara dro na sa o hawo nyan fuo e pa to bare na hospital onche o magye dro se meku we ku mema pa wo ti se wo temen kan obi a onya proset a wo sa adu so rebe no bo wadi atu ho na mon na ofamra na se tie biara ayasaba ndia me da wase pi na me shiro bi bia me da wase.